mi olufe mo ma ki yin eni ni ojo akoko bi gbogbo wa ti mo ninu osu kefa bakan na oni ni amu osu tin se ojo ibi baba woli rotimi ile somi emi omo yin ti kalara re egbo o tin lo gbogbo osu laye o tin lo aimoye ojo laye o tin lo opolopo osu ati ojo ati opolopo wakati ninu aye sugbon wakati ti o lo ninu osu kefa yi ase ina o ase idumare ti e fi da aye ti e fi da orun oba tin je mi ni ma se beru egri gbojola oni ma jemu nla ya go ya ju okunrin ogun oba pa oba ji oko soso ajanaku ti mi gbo kijikiji elu jejele ti okun pupa mo pase mo soro sinu aye gbogbo eda laye to lori ofe lati ma gbo mi gbogbo eni to ni osu yi oni pe o kaudada fasa jibrali kava mo wi ni oruko jesu orun fi won se etutu fun ona abayo re losu yi mo wo nu oro lo mo wo nu iwe mimo lo mo soro gege bi woli ta fi ise asiko yiran kilo de kilo sele to je wi pe gege bi omo olorun gege bi onigbagbo gege bi eni tin kepe olodumare lojojumo o se wa je wi pe o ri nkan re toka si losu kan ri o se je wi pe iwon ba orire to se laye agbara kaka ati nirinda mu lo fi se no ko gbudo ri be mo it must not be so egbe aye niyan yi lati oni lo gbogbo alagbara to ni ko ma losu to nlo ninu aye pelu inira lone orun fi eje won se irubo fun e mo wa ninu iwe Luke chapter 19 verse 27 ta lo soro nbi o Jesu ni o egbe le kan si iwe Luke chapter 19 verse 27 egbo oni sugbon awon ota mi won ni ti ko fe ki emi ki o joba lori won e mu won wa yin ki e si pa won ni waju mi bi Jesu ba le soro yi je mi na pa ase ni oruko Jesu gbogbo ota re to lo ni joba ni oruko Jesu ki a fi won rubo fun igbedide re Jesu lo wi be mi kan emi kan mo wi be only but those my enemy which will not that I should reign over them bring them and slaughter them before me mo wa pa ni ase eni to leri ninu ile baba re eni to fi owo soya ninu ile iya re eni to fi owo soya ninu ile baba re ninu ile oko re ni ile ana re ni adugbo to ngbe to ni laye won ni je ko joba to lo won ni je ki won da emo gege bi ologo ti won wa sora won di ogun agbe ni pamo ti o ti je ko jagbangba tugutugu nje mo do lori apata yiraye mo soro gege bi iko ati rijo olodumare mo pa ase ni oruko Jesu ni waju re ninu osu kefa yi gbo o inu ajo nirun ko ma jo won danu ko ju won patapata ire lotun ko ma ba o ire loshi ko ma ba e tomotomo ire niwaju ko ma ba e tile tile ire leyin oni ko ma ba e osu wo lawa yi osu kefa odun ti nlo niyan odun ti dasi meji abo mo ni to ba mo ko je kin titi so fun e odun ti pin si meji ehn part one osu kefa ki lo ku iwo to ti kole wa kole iwo to ti rale wa rale iwo to ti ra moto wa ra moto lagbara lowo Eledumare egbo se ami meta faya kan mo kigbe mo wi orire to se ri laye maduka ba dawo kajira fasa bo orire to se ri laye anu to gba ri laye bi o ti dase wo inu osu kefa 2026 bo lo ma gba ire yen wa so orire yen wa ki e ku orire
lati gumere ni agbaye oba mimo o angeli to ni ase osu kefa o ma fa irewa fun e mo wi o ma fa irewa fun e o angeli to ni ire osu kefa ni oruko jesu yo fa irewa fun e angeli to ni anu osu kefa yo fa anu wa fun e ibikibi ti awon ti o se anu e wa lori gumere ni agbalaye ni oruko jesu wo wa ori wo wa ori wo wa ori wo wa ori wo wa ori wo wa ori oja to nta yoshi ni tumo gbogbo eni to lo ni la loshu yi eni to ni afiko tumo inira eni to lomo re pe ko ni mure wa be nile eni to lomo to bi oni muro yan yo wa ni oruko jesu kristi ti nasareti ino lati orun ko sokale ku jo worun ori be ko yi pada gbo atua gbo eni lohun gbo emi mimo gbo eni dawa jesu kristi oluwa wa amen ara mi olufe e mo gbagbe gbogbo eyin eniyan mi ni ilu akure mo ti so fun yin ni on the 6 ati on the 7 tin se saturday e lo si nepa kapa ti ba ti de nepa rather about ti kibi te ba tin bo e le lo si nepa kapa ko ju bi a minute si nepa rather about bayi so ibe le ti ma ri iranlowo ojurere ati anu latoke yen ofe lo ye kin fun yin sugbon nkan ti won ni ma se pe ni egberun mejo ati akun abo loruko jesu yo si dara fun yin so now owo temi gan fi se millions ni sugbon e fi yen na e fi ranse ranse lowo e fi ranse oluwa lowo olorun yo si ran yin lowo yo si dara fun yin so eyin ara akure on the 6th e bo si saturday so yo dara fun yin now di gbogbo eyin ara ekiti owo ondo nkankan e lo si akure o ni aro lati ago mejo titi di ago mejila e ba won be e pe number church ke e ba won yan wa nbe tabi ke bere to wa ni anti secretary to wa ni bi ogba yen loruko jesu iwo ni eri kan e wa gbo o mo fe ko ti to owo yin ko to di on the 15 ojo ibi mi gangan e o si yin olorun bakan na eyin ara baronje e sare e titi lo get it yin o se pataki tori 5 days, tabi 7 days before birthday yen, o ti gudo wa lowo yin. Tori mi fe gbo pe mi o lowo lowo lojo birthday yen. O daju pe o ti gudo wonu ogo, pa ti wonu ogo tutun. Ojo Tuesday, mo nbo ni suru lere. Mo ti de latori oke. Ma da si t'Olorun. Be ba tin gba iyo yen ma fun won ni egberu kan. E fi sise Oluwa back to sender. Egbe yoko won ni egberu kan. E fi sise fun Oluwa. Olorun yo si gbe ori yin soke. Fowora sise fun Jesu fowora sise foluwa eni boluwa sise ki padanu fowora sise ko lejere fowora sise foluwa ko lejere ara mi olufe gege bi oluwa yi e gbo nti bibeli wi awon okorin ilu na won lo ba woli elija elisha won ni elisha itedo ilu dara won ni omi koro ile sisa o ni emu awo koto wa e fi yo die si won si se be o wa orisun olo yen kun busi ko si koro ko si damu mo so mo nko bo ni suru lere ni ola tin se on the second o ma ni agbara gbiyanju ko ni ti e nbe e mu so fun yin bo ba ti gba fi egberu kan sise oluwa yen iyo yen yo dara fun yin ara mi olufe olorun lo nse ki se mi loruko jesu yo dara fun yin bi lo ti fe pade ni jo tuesday ni ola suru lere ni fuja street community o tu wa nbe eyin orile e wo moto to nlo si ẹni tẹ́ ń bọ́ látorí ilé ẹwọ mọ́tò tó lọ sí shita underbridge kẹwàálẹ̀ lọ sí fuja street community ọ̀tún wà nbẹ ẹni tí ẹ ń bọ̀ láti mú ṣin ẹ lọ sí ojúwòye ẹ rí mọ́tò shita direct ẹyin ti ojú ẹlẹ́gba bákan náà ẹyin ti bàrígà ẹ lọ sí ojú ẹlẹ́gba látojú ẹlẹ́gba ẹwọ mọ́tò tó lọ sí fuja street direct community ọ̀tún wà nbẹ aago mẹjọ àárọ̀ sí aago mélòó sí aago méjìlá ẹyin ti celeste press nkankan ẹyin tí ẹ ń bọ̀ láti my two estates ẹyin tí ẹ ń bọ̀ láti ìkọ̀tún ìyànàjìgbò ọkọta tẹ bá ti dé sẹlẹ̀ express ẹ wọ mọ́tò tó ń lọ sí láwánsìn láti láwánsìn ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn onímọ́tò pé ẹ ń lọ sí ibo nìyẹn ẹlẹ́ ń lọ sí láwánsìn láti láwánsìn ẹ wá wọ mọ́tò tó ń lọ sí randu avenue junction tẹ bá dé randu ẹ béèrè fuja street street àkọ́kọ́ ni lórúkọ jésù ìwọlẹ̀ rí kan ẹ wá gbọ́ ò pé nọ́mbà yìí fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé then ní ọjọ́ Wednesday mò ń bọ̀ níbo nìyẹn mò ń bọ̀ ní ìlú ìyànà ẹ̀rà Lagos Badagry Expressway ní ìlógun ẹlẹ́gba town hall mò ń bọ̀ ń bẹ́ o ẹ jẹ́ pàdé ara mi olùfẹ́ ó pẹ́ tí mo rí ẹ̀yin náà kẹ́yìn
o ti tose meji bayo secretary so te ba ti de yanora egbe okada ele lo si logo elegba town hall agomelo agomejo aro si agomokanla ni then ni ojo friday ni ilu isaga te ba ti de saga me bere sabo under bridge ke wa le lo si onijoku town hall loruko jesu iwo ni eri kan egbo eni la fe bere ore itesiwaju iyinrere bo ba tin se ko ma pe mi gangan ma de ma gbadura fun 2200 bere lati 2200 tabi 3200 tabi 4200 5200 abi 6200 itagbara e ba gbe but o kere ju 2200 so to ba ti send e wa wa pe mi emi gangan ni ma gbe wa wa so oruko to fi send e fun mi ma wa o ni oruko angeli ti mo fe fi gbadura fun e o o ni oruko angeli ti mo fe fi gbadura fun e now account number yen ri 00699 36 107 bole kan si 00699 36 107 access bank oruko to wa nbe light of the living church now number to ma pere to ba ti send e to eyin te ba le se lori phone yin e mu owo yen lo si pos ke wa fun won ni account number yen eni ko ba yin se now number yen ri 0806 231 3555 gbole kan si 0806 231 3555 yo dara fun yin number ti church to ba wa lowo e o le pe fun awon ekunrere alaye nipa adura anu iranlowo yin rere o wa ni abaranje ni boni labaranje un na ni Alabama bus stop number 1 Oyewole Street tabi ko pe number church o get e nbe loruko Jesu iwole ri ko e mo gbagbe second Friday of this month ta mu loni ni ilu Mushin ago mejo aro si ago mewa nibo ni ni Mushin to ba ti do ni le gogoro so pe o nlo si Idera cinema hall gbegede o gbina tori e ri agbara Olorun bo ti to ni ojo na second Friday of this month. God bless you. It is well with you. Ami olufe ni ilu Akure Ondo Ekiti e mo gbagbe to ba di on the 6 at 37 ni ago mejo aro si ago mejila e lo si Akure te ba di Akure e bere Akure that about ke wa le lo si Nepa Car Park e ba won eyan wa nbe. God bless you. It is well with you.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eko juma mo kinyin iroyin ni kutu ere lati le se Radio Adaba FM 88.9 akure ilu laramokin la wa tatin gbohun satagun Folajin oye tayo lo ni iroyin yin saju na egbe awon koko to wa ni iroyin na. Awon asojo are gunle si ogbomoso lori oro ijinigbe. Egbe awon oluko nile yi pa lase fun awon oluko nipinle Oyo lati jami lori ise na latare bi won ti ji awon akegbe won gbe. Awon olopa nipinle yi fun awon mefa fun esun jibiti owo to nlo bi million 111 to je ti owo oko ayokele. Iroyin na re lekun rere igbimo asojo are ni le yi lo ti gunle si ogbomoso ni ipinle Oyo latari oro ijinigbe awon akeko to nti awon oluko ni ile ti won jigbe ni ijoba ni ilewe orire ni ijoba ni ilewe to wa ni ijoba ibile orire ni agbegbe ipinle na awon asojo are ohun nibi ti olori osise l'office are ni le yi Femi Gbajabi Amila ti wa nibe ta tu ti ri olori leka oro eto oldamona pataki leka oro eto abunu ribadu oga agba yen olopa le yi kayode egbe tokun to fi mo olori eleto abo le yi Christopher Musa minister foro na oba le yi ati awon miran oni won ko orin papo pelu awon toro kan ile ti ko yo Sunday dare sile awon iko ni royin je ko ye ni pe won gbe igbese ti won si lo si agbegbe Ezele ati Yahota nibi ti isele na ti sele nibi ti awon adi amora ogun ti ko awon akeko ni we Baptist Nursery and Primary School ni papa mara ti won

akọle oro mi toni ni mo pe ni ori ori lo mo jaju won o ori o si se farawe o ko farabalẹ ko gbọ ore mi o mo se fa ori wori o be yan ba fori wori to ba kegbe kegbe ori ma fi ya je yan ni o idata data ye ko la dakan inde o lo to won jo wa ninu apo kan na ni won jo wa le aye ni taye lo kokko wa ye ki kainde to de ni won fi npe kainde lagba a mo ne rojura wa lo o eda ti o ba si mo ne ru iru won ma nsonu lajo ni ogbon be fo logbon oye nbe fo loye imo nbe fo eni to ni mo e gbo mi bi akanbi ni imo o si mo nipa nto nse ni nitori pe kini o ti se arojinle daada arojinle ni si se ni lojogbon ewu nkole ewu nrotejo o si nro to ma dari hun kewo to toju ese to kodanu e je ka sun ka rori ngba ta pira wa lomo iya meta gbesi okan mi gbesi okan yin ko si ye ka ma fi gbesi sa sosorun ni mo fi so pe e la lo ro tusu dele kokoro nte egbo egbo alaye mi o si yi ta

yin ori lo ma ja ju won lo ni jojo kan ni gbogbo awon irun mole ni won lo ni a lo ba olofun ti a fe bori fun olokun se rin ade won pa bi titi obi oyan se ba won kan na ni won tin se tele ti won pa bi to bi won diju eh olokun to len to duo so kan won e lo ba n pe wa ngba to ri debe ori mu obi ore obi godugba o fi kan olokun lori mo fi ton fi kan olokun lori o mu obi kan le o ni eyin awo obi na re o gbogbo won na won pari pe yo yan obi wa yan tan nti o da won ni ka mu kuro nibe awon kan fese.

papo kajinya anatan keni kon ma so pe eyin lo je yen ka wa je tuntun ti won sese gun ko le rogbo akan bi omo olodo de akan de eyan ni o si feran ilu re jojo o wa wo pe eje nla mole lojo ti mo gba ade oba kin kuku je ko yi won pe kini ya le ma se lo be mo o e ti tariro la kola igba ti won yo o le gogogo ah ngba ti o ti yo ku na nko bodun ba nbo ati repora ogun ni ati woko ijangbon ngba si yo tan kaluku wa mo pe ye bayi ni won tepo gbogbo wa na ti faramu ti bara lara mu owo si n wole re gobo yi n wole awon gomina wa ni ki won o salaye bi won ba se na ti won oro ni o e la loro ni o ko ma jo kaluku lokan ni mo fi nwi ngba tori pa bi tan gbogbo awon yoku n wo pe ah iru okunrin wo lo pa bi olokun serin ade si wo titi ori wa fi binu o da oya si lera o da sango si ode rele o da kaluku won kaakiri pe ki won lo fese tu sibe gege be la won bale agbegbe kokan kokan ni won lo duro ti won si fun won leto won e je ka pawopo ka pamopo ka se n to da fun ru aje dubule ki gbogbo awon to n bo leyin awon kan si n bo ti won bo wa ye we tan wo ti o ba ye yin o ti won ba si wa ye we tan yen.

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mọ pe ko le mu ọkan lo oko mọ ni o se suke suke da towo re le ni kódà ti ẹkan sun lọ ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afogedegede idoti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufẹ re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdac fun tẹlu gba o da alagun ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 09160626253 09160626253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure

0: ni ba ni omo we
1: wa ore ma wo re wa mi o lota mi o lodi
0: emi o so ko ta
1: mm
0: en ba ni omo we wa ba eru ngba mi ni
1: kidi lo to sele
0: ah iwo to gbe ara mo para ya ti jo ni e fowo te ba jeun
1: eh
0: en ba ni fowo adu aboju le ba lo bo e lowo to fowo adu aboju
1: a to ba te si jo wa ta ni ibada ele to wo e se hara hara be kini aran ope gan ko
0: iyo be ni yen
1: iyo ni kini so ba pe kini owo mi mo fi ma te phone mi to fi ma nsi ngba to ba ti ri to se hara hara bayi to wa lo ko ila mi yato se le to lo nko odi si
0: se on lo fa gbogbo ju phone e yi
1: eh so ti fo mi je sa kesi e mi sa kesi
0: o la funasi
1: e ya
0: o la funasi
1: eh afurasi logun agba mi ti dagba na ni
0: o so be won se an fe ju e sun won ni ngbo ba ji bayi tan fe won ni araro na ma ngba ti
1: gina na ma ti la araro ngba te
0: yin ngba to pa matras mu ni kilo de
1: ah o yo pa matras
0: ah se orule yi
1: si e ta na sun ni
0: won na lo bayi sa matras
1: I'm going to go to the house. Odo gbogbo la kuro lojo
0: adupe le olohun
1: oluwa ose
0: loju to koja lati bara wa soro gbe lori
1: eto o to ma te ni ke
0: be ni atun ti de loju
1: ni o atude
0: adupe pe yin le lanfani ati gbo wa awa la lanfani ati wa
1: be ni o
0: be ni adake seju kan lori eni
1: ke
0: lori ose ti wa adupe o
1: ose o olohun
0: e ni lanfani ati gbo wa o ri yen ni wipe eyin emi si wa
1: emi si be
0: be ni
1: e si semi aye
0: be ni
1: adupe adupe adupe
0: o si yo san wa o
1: ami o
0: yo san wa sowo
1: ami
0: yo san wa so mo
1: ami
0: yo san wa salafia
1: ami olohun
0: aku ti se bale toro
1: ami
0: gbogbo kudie kudie olohun ba ti danu
1: ba mi
0: gbogbo ipayin keke ekun ohun o se olohun ba ti danu
1: ami olohun
0: ni osu yi osu to lapere ni
1: be ni
0: osu to lapere lele de nigeria o lapere
1: be
0: ni
1: ni gbogbo agbaye gan
0: ni gbogbo agbaye
1: be ni
0: o lapere
1: laji odun la mo nmu yi
0: be ni
1: hey olohun
0: ori laye igba kan wa yi lasiko yi iju to jade repete
1: ah laye
0: oh
1: eh
0: ba ti gbe le ma je padu le ma gbe wa
1: be ni
0: gbo nkan ti nroso mu osu to lapere ni
1: be ni be ni be ni
0: be ni be ni how o ni
1: so bi gba te beja ogun ah how bo se pe e gan lagbara
0: mo fe da to mi
1: eh
0: atwa ti do lo pe won beja bi be be wure yen
1: eh okudo e gbogbo
0: eh gbe ma be olugbo lodo yin
1: ah e nbe ayan gan lodo yin ah adato mi

0: Biadun
1: Kayode
0: awon akeko ti ile eko futo nama ti so pe awon ni lo si class o leyin ko akegbe won kan le to waye lori egberun meta labo naira awon egbe akeko ti ile eko faculty joba papo lori oro ma ero ni owere futo ni won ti so pe awon se be mo eko kiko loju o ni latari iku ikan lara awon akeko ohun le to wa ni abala olodun kini to si keko nipa mimo ojuleja nipa eto abo loju opero kailu jara sinedu kisogunos nigbati won kede mimo eko loju ohun le ti won ni yo bere loni ojo kini ojo osu kefa odun ti a wa si ojo karun osu kefa odun ti a wa yi ni yo waye latari bi won se npe fun idajo odudu lori ohun to sokunfa iku akeko na tani isele ohun won lo ti so ilu ti ile eko faculty ohun wa sinu ofo bayi gege bi iroyin leyi ti o gba ile eko faculty ohun bakan isele na ni won so wipe o waye laarin lasigbo lori egberun meta labo naira leyi ti won so wipe awon ajo manowo ti won se ipararo ni won ri owo ohun pa o gege bi won se so won ni sinedu leni ti won ni ohun gan ni abesekawo adari ajo manowo ni ile eko faculty ohun leyi ti won mo si viper ni won fi esun kan wipe o lo owo ohun lati ra awon iwe kan le to fe ka ni ile eko faculty na nbi oro wa gbede lana ojo aiku ni ajo futo ohun leyi ti won bo soju opero kalujara ti won si loju opero kalujara ti es leyi ti won se ayewo re finifini nibi ti iroyin ati bi oro wa gbede duro to tin ta si afefe iroyin wa so pe ologun na ni won so pe won fi esun kan pe o mu owo ohun leyi to lo fi ra iwe ti ko si da owo na pada gege bi atejade leyi ti won tarista loju opero kalujara niloyin ti wa se alaye pe leyin igba ti won de lati bi ayeye kan ti won lo ni ipinle abia sinedu ni won bere si ni bere oro lowo re nipa owo ohun ti won si se be ti won bere si ni fi iyaje o soju mi kuru so wi pe pelu bi gbogbo awon eyan bi won se rawo ebe si ajo manowo ohun ati pelu awon akeko to nlo atawon to nbo ti won rawo ebe pe edakun iya te fi njo mokunrin ti to etusile je ko ma lo won ni opolopo wakati ina se be ton bi fi yaun je o le to si je pe bi ti won ti won tin fi yaun je ibe lo ti subulu le to si dakun rogbodan be ke won gbe lo si ile iwosan ti FMC Owerri ibe ni won ti so fun yin pe o ti jalaisi ko to di po de ile iwosan o iroyin to ni agbajo ni pe oniruru fun mo ma oran wa n lo gbajo opero kale jara bakana na ojo aiku le ti isele won to se be kan na setu aisimi ati aibaye kakakiri na gba ile ko faculty na le ti awon akeko ton bere iwode ifeunu won ton si bere pe idajo ododo gburo waye lori ku akegbe won lasiko igba ti won se iwode ifeunu ohun opo awon akeko ni won ri ti won bere ti ne ba ogire ati awon kankan je le to je ti ile eko ohun pelu gugu awon amayederun ti nbe ni ile eko na nigba ti awon kan ti won si sa kijokijo tan sa sala fun emi won latare bi orun bo se di gbogba gege bi oro gbede loju opero kailujara ni wa fi kun pe isele hun lo mo ti fa ibinu kakakiri na gba ile eko faculty na bayi e lo kayuku ninu iwe iroyin punch iwe iroyin daily post iwe iroyin vanguard atopolopo iwe iroyin mi to jade loni.

0: Abiodun.
1: Eh Kayode.
0: Ah ni ju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riru adaba loro.
1: Ati na gbara ati na gboro.
0: Be ni turu ba gbale ba gba ta
1: ta la dari le si.
0: Ah si ni boju lai pare re sa.
1: Ko se se ko se se. Ta ba ti domi tori na.
0: Ipa ise ni to. Ibi ni o ti ro to mu loni. Yokun tu di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si teyin na ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo.
1: Ese o.
0: Lagbara lowo Olorun ibarun je oni je ti
1: yin.
0: Ami o. Awa la mo wa eyin na la mo ba o.
1: Ami.
0: Ah loko eni keji mi.
1: I Chief Commander Abiodun Ilorin le mi je alade alele loko to fin gbe mi laduge.
0: Olukade loko ti mi Akinboye de falegan ni baba to bi mi lomo. Eriji yen kiti na bi mi sibe na mo dagba si. O ja jamore le mi.
1: Ja lo.
0: O to di wo yi ola.
1: Ola gangan. O to di wo yi ola. Bam bam bam. Ya nu asele.
0: Asa lo ma gbe mi
1: abẹ ọpa anu ya o da kokoro moto temida o da ra moko ekiti

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Haba Micho. Fun oniruru aisan aifojuri ati dakureku alafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujino mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Haba Micho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Haba Micho ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Haba Micho ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 lekan si 070 88 77 8 5 a o ni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Haba Micho ni amire
1: Atuwe lara o Atura Haba Micho idanu ke tombolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re tun ti beraju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye paju pe yen seni tin pin alaka ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Haba Micho ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Haba Micho on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Haba Micho ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Haba Micho adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Haba Micho Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Haba Micho Atura o
2: Atura emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R R I E salary
2: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin

Central Senatorial District ni ile igbimo asofin titi di ojo mejo nigba ti a mu akotun itun wa se ti igboyin olasukan mi olujoba oni oruko temi keti ko ma gbo wa ni re.

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti sun mi ise lo n pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mọ pe ko le mu ọkọ lo oko mọ ni o se ṣukẹṣukẹ da tọwọ rẹ lẹ ni kódà ti ẹ kan sun lọ ni
1: abba ajo ko ti igbọ ni nipa 24/7 abba mission korojo gbogun bile tawọn okunrin bere fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lọna ti gbalode 24/7 abba mission ko lo ti nu rara o kagbo ẹyin didun ara riro afọ gẹdẹgẹdẹ ti ara danu logo lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufẹ re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fun tẹdugba o da lagu ara 24/7 abba mission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abba mission gbogbo iga ijawa ija osi always guide me.
2: If you all get to make fun of our tooth gap, let's have a talk.

0: Adaba 88.9 FM Atuti Fufere
1: Adaba yo.
2: Sebita ba wale aye ta lole aye titi ojo kan bo ta pada sodo Olorun oba to da wa kokoro ni oja gbadun obi to gbo iku ni oja gbadun eni re to lo baba ebinisa oluwa bumi agbola jp ipade tun di be ni banjo ni be yan banjo yan Idile Agbola ati idile Irisimola ilu Laramoke fi n kede ayeye eto isinku baba wa Ebinisa Oluwabumi Agbola ti gbogbo eyan mo si Irisimola ti won dagbere faye lojo kini osu keji odun 2026 leyin ti won ti lo odun 74 years loke ipe beto osinku yo se lori Friday ojo karun osu kefa ni isin orin onigbagbo nile won ni Irisimola farm ninu Laramoke lagu merin role to ba di Saturday ojo kefa ni ise dagbere ati eto isinku ni Irisimola farm Ilaramoke bere lagu mewa aro ijo ayeye ni omo si lobimo ni yo tele Nigbagede papa isere Community Comprehensive High School Ilaramoke Lago Mejila Baba Ebinisa ori kinyere
3: Ise mola o omo pa rin o omo didi sabe jeje o omo ta bara re ra agba ise alare gbara leri ogun o omi gege jabe are ra la
2: awa omo ati gbogbo ebi se lede leyin yin o sunre o baba wa tooto olukede gbogbo awon omo pata
4: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kon sun lo ni.
5: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure. Koronjo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akonse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 Aba Make Sure. Ko lo ti nu rara, o ka gu eyin didun, ara riro, afo gede gede jo ti ara danu, logo lomo oko Agbaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fun tegugba o da lagu ara 24/7 Aba Make Sure lati ji alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062 6253

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori to e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDK CDCA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra
1: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokko san wo le die ke to di pe egbe oja fun
1: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo
0: ti
1: olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pen ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun alanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995
1: e seun olotu
0: oro leti bon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le baden to ni dukia
4: ore wa kilo de to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni onu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta wo nu shop o gbo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo èlò tó bá rà fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
5: Irọ́ ni o.
4: Òótọ́ tọ́ hàn ni. Gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDK ni mo ti rà wọ́n. Kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
5: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
4: Ìwọ ló béèrè. Ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDK lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ́n náà máa jáyé CDK ní wẹ̀lẹ̀mù. Ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdk.app.
6: CDK, make life easier.
7: Ojú máa ń rò mí o.
8: Ìdílé Akinyeye Ilelaboye nkede ipakoda baba ati baba baba wa Timothy Akinyeye Ilelaboye omo odun 91 ba wa ki won to ki aye ko digbo se bi eto isiku baba o ninu rise lo niyi Friday ojo keta osu keje ni o gbe ara baba kuro ni General Hospital Ondo lo si